noma ungathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati uphuze uhlale bhati thule ngathi uyazi zonke iy'ndaba zamalayinami uyaphapha ma uyinkinga ma awunamali we